ang ikaka oyak kanik apumilyo itjomik iloh terapto amangik ilabautil kasing milakulakil anama okutita atatama ang mutangita okswani okswakil atan mo tikkaro isaku ito pani sa imay namikkarako ma tako ay lagayukit ang ikaksimo sa kura paglumaro at ikaw nila mayro man na Jangan lupa like, share, dan subscribe.